0: Alhamdulillah rabbil alamin nga kirenye gine xame duma di fori wallahi laydi mukanama moy falna wobe monare do bor ya emission muna fe ya ba fe muni gelo na re wallahi mo humbul makre logo tenet alate arabe fo wallahi wondu de kire won kire fatambura wo nga xali masaletu mbura wala ka dend kire kire mema to ma ci ne xambara melni kuron ko ya duma brema kalil mara nan na melni alko mo wona walide adu ko to kifayda anu fore gine pompontiani benenet konde lama ne fanna be fanna fo be fo yede mel ben kantama di sumare kabo ki mamuru ma franya madina bi ah fe langetun xata ke le fore ha fo yede bi wallahi alima ah fe langetun to wum famane wala de be falade fi wala de muyito wallahi makini kini kifayda kono khakhali ne fama faradi akosi min sala ma garba min dem bele to konde kay bu disinde ne ge baytang wallahi makruntum ya kame dépense nama parce que tay de game trop la di prime fi deba ne wum deba la lokonde woni ge wolle woni won deba na gadi itam fi deba
1: akela
0: ini gay khaybuti de
1: quoi tekela atemala
0: ini gay de ini gay khaybuti de awa ideba dem ndaye bamatu
1: lay sumare
0: namo
1: etokbalma
0: ebalé
1: kangé kawol to radio soleil fm makbenda holo kawol to kaku woman 3w.soleilfmguinee.net ba o pluma hal ko kaklika kaka ko mo di commune poko ha manye 93.5 ba ko o pluma hal ko kaklika kaka gol nga ka emission da kamaye he yola ngolwa kanye az 93.5 ba donc durubati lay sumare kamandem fananfo kasigiri dabula kalbe fo almetulma loni ana radio ba metoko soleil fm ana foli ko nyuma seral benyana
0: tabarkala bu mbara xebu dama wuti guiné foré bashi guiné moy guiné nan lu ko moy guiné fangbe na be mo goben na senari mo demun motti lu na tam ba ko tam fo na fala embeli ke yang ya

0: fin de ma famille fin de ma to bore ya ki ma barkon te fili fi ma hanu na dugi bum ma kono to abara men dugi farma ba dugi ki safari abara to ma to ki ne mo fangre mutam besinde giena ya na mari ri khamema inun dindi kula mari la na yi khamema moy na yi khamay yati kono yi do la fang mun mori yi di mun akuma fe kolongo few ana bari ana yi kham ana yi gine mari futira atuba fe futira inun do way la kham futiri do de khli na sa di khame kuma ta khli alambe nya
1: ato futi a gine li rene di kera yi
0: di kera yi
1: mais na duere amono mora amono raso recol
0: ah nya donc do de bra di khame lambe tungo
1: yo yo ba na kan donc a gbedi nene ki
0: gadi
1: lambe ki
0: yo nya fa fe mu louri dinum ba betta ji ji xema mu na xam ma seen nga ji doore be
1: anga ya nyera
0: anga ya nyera doore mo ko yi atana ni hakama dan doore kamala ha mo doore nga na belegi ala la gra ala tan na lu fo wara anu akba gi ne sakan bise atu mari menni adi gi ne sakan nambar kam na metam fam be nya awa di xamenu di digine
1: firi
0: di digine firi nambar xana be di digine firi nu di xamena mori se fe di saran mais atangu nyana nana digine firi tan na
1: yo
0: e gayi mo ku yi mbar na farago on na e nga tambar faga
1: yo
0: e nga bar faga ku yi sa na lu fogo la fay na baba baba e baba mbar buhan la bara fura
1: asar furema
0: avare bu furema wa gay bu furema alu ala bara kolon non seulement si ma bara fa kono si fure fa mbara bakwara ala nga finde yala fa ma alu ga sama nga finde yala wa gay fi ala ni kuy ila ma notaire ne fa na yik sa bang de na nga compte ma itana fe ya ba ma a justice ki ma
1: bokfe héritage fe
0: ah ta ya ma ki ici ba notaire ba
1: notaire ayo etana na men
0: etana
1: ayo
0: groupe kering
1: ayo
0: ici notaire avocat monsieur etana na famille kering ayo fa docteur médecin infirmier monsieur bi ki na piquer ma ya ayo fang khil na fang groupe na ki ala ka di notaire li notaire fa a ken ran nayi arrête on agade ma febula menne toula ben di to fari no to fari a raquette on go di gina frignina ma
1: agbedi
0: agbedi
1: awuli
0: awuli ala barbe otimati de nan ta fere ki doin ala ko
1: o
0: ga fakamu ko na kliti wa tan tan yo o wa yide fa krena ala ka notaire kliri di fabé nga manké nan takum fey kono kiti bang de nan asinyama parce que li ra fa ko nakay sene no sene nan bi nan makera
1: iyo
0: ala ka di gina kéré ngli fala di gina fri ala ka nké chauffeur yé nan ira notaire dina nan sebema ndan nan bi ra yéra
1: way ke frère ko modi ma
0: ni do wi kuna nga ma aba ka le masaraki
1: iyo
0: bari si ba bara fa
1: iyo
0: ala hadi ala ntan nan kamera anyo nga ma kessa wonta nan glira wong digine ki kanu mara digine ande ga so yi ko don tan be na ketan na dana di kamera men makini kini di kamera fra men nefa adi ran na moya adde ba khinyara ar su kolu akhi tan nga
1: ma adam
0: be fi ama atran dugi sar ma be lo kere doye ma kulunga tanga barere ba musisi mosing amusisi mosing abe la masenga ben tanga mi barere fay lo koy keta gunde afana di ala ntang ala re ibara gine firini to nge na mbare ingama itang inga fana ira mara fana ni na ritongo ni findi madira ala ko ntanga mi barere de di dina gade
1: oi
0: ana atam batanana